0: Si Colin, good night.
1: Mahoum, sa ka pa reche mè an soya?
0: Mwen jous ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do a la. Mwen de gala avanti had la. Mwen jous di pie mwen la. Mwen jous vini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase. Ti mwen la really vingo, hein?
1: Oui, mwen sa, men. Beti di ka bien sweti mwen maye la. Mwen la ka bien manje, mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, hein?
1: Mwen se.
2: E ben kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa diya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gwen ti ya, kare, ou ni ou sepose bayan ti mwen may an seten, konye yo ka di la, freedom kouman?
2: E ben, adou yon baye, pa Stephanie, la way di, mami, I want to go there, nga di, no! Mami, I want to go there, no! Ou menm sa sa, mami, I want to go there, no!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bonso, eh?
1: Oui, nou kaywe.
2: Mwen kompon e gwen siya. E gwen siya e diskwe, oui. Bebe, ti ka pou e kati mwen la, ti mwen la ka bien manje. Tou bon man e gwen siya, tou ve ish moun an set. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.